0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alijani wiyu
1: Omar Mepacho. Itiyunyo or radio.

0: chunke de wer kwaro
1: biyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: arme pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.
2: Imala kwanka wa kimiaru kilie.

0: Board Radio. Board Radio. Radio. E.T. Winyo. Board Radio.
1: Nang mo ikon mo mang maite ni bi bale mero kero come koi bu tu jo ni pe koni pe no ne na yo ni pe pa te par par me le di ri do mo tinu ba ana ko ni kwan me lobo o beru kwan na konyo wa me beru lobo kan eno kwan me ngi yo ba amo beru ye ko cha o beru ye ro yesu me beru ro wa ke da larwa manu no biru mi wa bo ni polo ba me polo mi wa ko
2: amen.

0: bang rani yeto poyo ni ngolo kop dang tie yunge akaunta
1: piyong chuny kere wer kwaro
2: piyong chuny kere wer kwaro
1: pimara me pachu
2: pimara me pachu
3: iwan lang yobido te loko kamu penyeo
1: iti winyo o radio.